0: La barita koma oti ni oti sui de baraki barani bieso fako projet bo itungonina imini woro wa ashechebo yefre 2ADL sava irsufa anzama bo brini kakaki atinte awurum fakoma mbaram nim bieso bo woro wanu oti nu nyine awurumbe wo yenzara pepishin bere oti sui de tsuma nyine awurumbe wo ye de dokeni bo atu uja meta aburunu ati sonobo awo wanu wara adidanshe ka sono wo woro wanu fako manjim imunesu fako iborokono fako darisu wara fako iwatasu sobu switi fo buka kaki menemu berebe budam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekresanga nguni fako wo woro wasu wo woro wa ipe yengotika ama mobuno itima yati nini nguni tuni ayo yiwa pafiti ONG ba sheshe do Poker, Diakonia, Fada Niger, ni Gore Institute, ni AFD, Irregulari, Issei Jufanoa, Yenyinin Gondi Nsutua. Oti sud earth barani bieso gando form mogu form chamonga form sagebo form bau kadashi kadashi bo ikrika atimieba ni kadashi bo ukurufa shuka waroti motishina ikurubuka na mbatuma mkokara na yekurufa nye yelafienu na ikurubuka ya pako na saraso na ikurubuka ya na yekurushi yegina abri
1: Anko yo ambam bawu kadashi kienbe bawu bani fako gina ikien ablanna ni nuke ni sangana shiri amunyane asin fofore be ampayo bawu kadashi pama bawo
0: kana yakurunya kadashi bo ikereka yati nieba odakaka yenya bawu kadashi ni kadashi bo odakaka ibuka sube nje alama bawu kadashi fo un fako baraki juma yobri prefecture na akro konya labari tashi do fabuka su
1: kana anya mieba de kadashi cheche u kadashi su akro shi juma yobri bebubuko na anya nyili kadashi mu
0: kana ako kadashi mbo ikreka ati togo nyeba nyobri oda kaka na kurushino kadashi bi akro bite na afako kadashi nyobri inishi kadashi bi ufa modo na akro bite ikashi arikembe bo buba furu kabade ahi kadashi mbo ikreka ati nyeba ndi ito sangasu bukuru nati ama warenu na buba keshe nyine kadashi ngo wasu fama nyine dati andodo meri juma obri form ni eshim bambo buyo bawu kadashi ni baraki juma obri form nya u kadashi mbo bukuro fabo fere uduma ibuka na yekuro yo ye juma mchashi yekuro yo ye gina brikanda na yekuro buka fako ye nye mwokoso ma amunda awirisu anye nye shi fako nyine kadashi mjo waso kana anyamfa angu fa ula nube
1: ahi nwanye be ansuti ni iti plus ni asheshem be iwula isa ikifanu na buduman kare koroyo msek iti bude nwanye wa
2: Zarabara Zarabieso Yandi A Horma Nepabuka Yembam Karakosu Ansansi Nanti Kayo Bribam Baka Ye Bapaba Nzarapebe Ibuka Yembam Pako Pambesu Irila Shegumayo Latrik Leo Ama Ume Bambebula Soburu Karashi Ni Soburu Nizan De Karashi Kobo Kayo Bribam Bakambe Yepre Université Nabuti Etudiamu Yepa Hila Barumpamam Nansansi Nanti Kabateke Kayo Bribam Bakape centre de formation yepre tte e wonzara fe o akwa de wonzara kuno pe ya yo nyine karana nyine mai sute ki ya no ne ba ne ba kretuma adena ye kuru sonson nyine juma ne sonson zo juma nyina wuru nodo la trek juma sobo mo o soba mbaka mde la trek wura wa e kuno shiri ya nyonyon wa kere papati bo sonson edo ye machine mbe e jo soni ni ki pa mea o yande sonson e wura do ni shimbe ye pa wie ne kurudina iyo juma pa meyani yepre yiri energie solaire photovoltaïque aya urumbe pre cte we o wa ko sonson do evite ne pam pa alekira pa dama bu kribu kebe bu kabay yo juma ngo ite akabu kuruke ba kareyo ne yanti kashi juma yo wanu nana tio iti tanyo iwoda yene tanyo ne ya fo shema kikiri su detane yire laka kebe awurun gbongbrim gbongbrim na bukola la trek noni igina bara yire ti afo kuna yande kalashi mbere se fa tanyo su deni atun so awuru de la trek ulam ton gbongbrim dem ni juma yo brim gbongbrim la trek ulanu na buka machine mbe yanga ikini ni ki wula yesom nuna akaki sansan I wula fako ye shibi ikakinati wye de atinsu bupa wye na bupa chin kerek papati nune ikereka kebuka sube kebe buwi isku juma to yiri iti afon zan be aywe na akuru fitido bubo karakere bu nyine awuru nudo koka yobri nudo nasara sarabur ni kuno ili nyo ahi afo akwi nyo afo abra nyo ni injenu ya toko tanangunda nzo ati labarni osunu ko waramoni titi kafo babe ukonji wonyine juma nudo ame yoki ne wati ne kurukonya nyina horomani mame shinyaki ya o ye kuruketi labar mbukasu ikunu gwere bukasu ayandi kuruka karo duma neka nyine lambamni ikere kopati iwo wanonu na akurunya anokpa wula na ati labar chashiko akoro duma nyine kayo brinu na kuruba ko kara nyine awuru nudo abrangona ni ku abrashaniku abrangona ni nu ko abrangona ni moche abrasani na abrasani ku ahia wurumbe yesu kebere na ku ka kokoro duma yele kala shibita ko bewo awuru pa nu do ama wa goda wa mbi de kebe buto ayir mba na pre pharmacie sawarni inuru bere kwenga nzanga bibliotheque da wanle ye kala shibita fo tan shidong nda ne kuru da ni de kebe wo yudakaka adada mande ama ngume ya wuru nu do be pre cte doire osunsuni kuru bayo alekira pabe ye kan konkon kuru di na panu itiso ye teno ne ye kire mba mi juma adena mana bukuru di inafa
3: kuroni ibayo niwa ibayo
4: ye kwa kujo upiele nekibo aluwa na ato chasha nyawanti yo popoko no bupu mchashi.